0: Au, hai ke sang tabuk o jarawa, tai ke se kok duk phai tom pika ba sing ya se dinai len. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello, khulung ka takhu.
1: Ah,
0: borin jimi shaho shagadi kise?
1: Ang khulung khulung ni bidan.
0: Ni ni tamu sumung.
1: Ah, ka o. Ba chang da gara. Ini amar ba chang da gara na ka. Aga kisat nali.
0: Na. Takhu nung tam radio tamu pai khana radio ni bokhok bai dakhana na phuno khana wa
1: phuno yang re din khana wa madam
0: a khana kha khana ho jaga nong ni ro kha khana ho
1: khana wo
0: a a
1: to na tong sa di di ta ba sang ga ra ba di to madam
0: a bela khana ham bai tab a phainai phainai hatiwo khanai mai apa na abuni ul rogo kan rok khanai manano
1: ya
0: bale khana hambai hambai dakho au hai ke sing tabuk chuk chura kok tun ja pa panda wa sing kai nei kok du khosa lai ke ke hanu hai sing de chap mung khana ni fasing thang lai na dai narok bos narok ni sangna mu chung mani kok rok tu mung tong khang ke narok sing hori mano